Oku si ada enye ndi eba ogene ezi nwanne amaka hai obuni nwe ezi nwanne ima na nwanne na ato uto mana onwelu nwanne iga abi nwe o nekponye go se na anya oge obuna nekponye ga aja na anya na akwaghi mmiri oku nke anwa adronu mmanu ezi nwanne amaka nwanne di mma mana ezi nwanne nyanwa na atokalicha. Ọ bụ na ugbu a ka ị na-esonye anyị, ọ ka bụkwa oge ndị Igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ọ mụnwa bụ Extra Vegant Malobi, mụnwa na-ewetala unu ya ụbọchị ụka ọbụla, ma ọ bụ na ọkwa elekere anọ n'uhuruchi, anyị anọgide ya wee rute elekere isii. Ana m ekene onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata na-asị biko Chineke, onye anyị fụrụ taa ka anyị fụkwu echi, onye amụtalụ ka ọ mụta ibi ya, mmiri ata na azụ anwụ na, maka na njekọlịta amaka, mmekọlịta arụ amaka ya kpatalụ ndị Igbo ji asị na njekọlịta ka egbe ji enwu ọkụ, ọkwanụ njekọlịta ka ncha na mmiri jekọlịtalụ wee gbaba ụfụfụ, njekọlịta ka ejekọlịta wee tọba ụtọ wee tọtịa ife. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-asị onye anabakwalụ ndụ ya, ya biko na onye n'afọ na adị ele ndụ n'ahịa. Ana m ekene ndị Igbo niile nọ na Jos, ndị Igbo niile nọ na Plateau, ọbụna dị ka o si wee dị n'ụbọchị nwanne ụnyaa nke gara aga, ụbọchị Friday, ka ndị Igbo bụ ndị arụpụtalụ ndị a na-akpọ stakeholders gara wee nwee nnọkọ nye ya na gọvanọ Plateau State. Ndị Igbo nwere nnọkọ na government house wee kpaa nkata ka Plateau State wee ga-esi wee dị mma, wee kpaa nkata ka ndị Igbo, ọnọdụ ndị Igbo na Plateau State ga-esi wee dị mma. Anyị na-ekene gọvanọ anyị bụ Barrister Caleb Mutfam ka o si wee mege ntị ya na ndị Igbo wee taa ntị wee tụọ alo. Ana m ekenekwa ndị dị iche iche, mmadụ Erika, a ga-akpọ ofu onye ka a ga-akpọ mmadụ na-abụ, maka nkenegodu onye nke bụ President General ndị Igbo n'oge gara aga bụ Chief Mike Okunonke. Na-ekenekwa onye nke bụ President General ndị Igbo ugbu a bụ High Chief Chidi Hilary Ona nwere n'Ikwo. Onye nke Chief Mike Okunonke gwakwalụ gọvanọ na-achị obodo anyị bụ Plateau State wee si ya na ya na ya lụkọlịtakwala ọlụ wee nwee nghọta, mana ya na-ayọzi ya biko. Ugbu a n'ezi onye nke bụ President General bụ High Chief Hilary Ona ka ya na ya lụkọ ọlụ, ndị mmadụ wee kụba aka. Ana m asị biko, okwu anwa amaka, okwu anwa bụkwa okwu na-eweta udo. Ka esi wee kụọ aka ụbọchị anwa biko, ọ bụ na onwe ga-asị ụmụ nghọtafe dịgasị iche iche ka ewelie debe n'akụkụ, maka na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu, onye ọbụla gburu nwanne ya emerọ gịnị abụrụ odogwu. Ka ewelie ụmụ ma okwu dị n'ụlọ ikpe ma nghọtafe dị n'iche iche debe n'akụkụ, ebe ọ bụ na Chief Mike Okunonke agwago gọvanọ anyị bụ Barrister Caleb Mutfam si ya nekwa onye

0: Pronto?
1: Le chava, golibe, ngoleba. Hey, ọka bụkwa oge ndị Igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM n'obodo anyị na Jos. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi. Ana m asị onye anapụkwalụ ndụ ya nye na onye n'afọ na-adị ele ndụ n'ahịa. Alarụkwana ụla n'iru agha, maka ịlara ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị, na-asị ekwekwana ka anụ ọgụ n'ubi gị. Oo, onye ọbụla anụla ọgụ n'ubi ya nyenwe na-enwe ọghọm ahịa. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-asị onye ayịfụlụ taa ka ayịfụkwu echi, onye amụtalụ ọmụta ibi ya, mmiri ata na azụ anwụ na na-asị n'ụkpa na okpoko gburu n'ọkwanụ ntị chiri ya, maka na onye ọbụla ọnwụ gburu na ntị ọnwụ egbue na ya. Mụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene High Chief Ekene Agụbụisi, ihe eli ọba na oke, agbụsị na oke, eze akọ na obi na oke. O nwere ka isi wee chaa m ọkụ n'igwe. Hei, ọkụ anyị chalụ m ejezue m arụ, na-asị na ọ ga-adụlụ gị na mma. Ana-asịkwa ngọzi Chineke na ndụ gị ma na ezinụlọ gị ga na-abawanye na-adị ka mmiri ozuzo. Ana m ekene gị High Chief Ekene Agụbụisi, ihe eli ọba na oke, agbụsị na oke, eze akọ na obi na oke, ọ ga-adụrụ gị na mma. Ka nkenekwazianụ High Chief Living Usachi, oche ndo tu na oru ala, nze umejila akụchi ọzọ worldwide. Ọmụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene gị High Chief Living Usachi, oche ndo tu, oche ndo pụlụ, mana oche ndo na ya, maka na ọ rapụlụ mmadụ wee jebe ife. Onye ọbụla fụrụ gị afụ gị oche ndo, ọ gịnị? Maka na nwere ụdị obi nwelu. High Chief Living Usachi, oche ndo tu, mụnwa bụ Extravagant Malobi na-ekene gị, nze umejila akụchi ọzọ worldwide, ọ ga-adụ gị na mma. Ugbu a, ndị ọma, ndị Igbo ndị na-ege ntị, anyị na-abanyezi n'okwu ndụmọdụ. Okwu ndụmọdụ anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata, ama m etekwa n'aka, mana ọgbala ọkpụrụkpụ, ya bụ okwu ndụmọdụ na anyị na-ekwu n'ụbọchị nke tata bụ: melụ mmadụ ife ka ọ dị ndụ, nyelụ mmadụ aka ka ọ dị ndụ. Ọ bụrụ mgbe mmadụ nwere ụlọ, emebe gịnị? Egbube efi, egbube anyịnya, gobe akpati ozu elu 5 million, 10 million naira, ewewelie wee nie mmadụ. Mana oge onye nwa na aya arụ, o nwere onye jụlụ ase? Mgbe ọ nọ n'ụwa n'ọlụ ndụ agụụ na-egbu, enwere onye jụlụ ase? Ka mkpugodu nke agbanyelụ na ọnwụkwalụ ndị ị ga-emelụ amara, ndị ị ga-emelụ amara, ọ dịka imegbulu onwe gị. Enwere onye ị ga-emelụ amara imechaa anya, ya bụ amara imeri ya, ya bụ ihe ọmụ imeri ya na ndụ. Ọ dịka a ga-asị na ị na-enwezi obi mwute n'ihi na onye anwa jizi ihe ọjọọ were akwụ gị ụgwọ. O nwere ndị dị otu a. O nwere onye nwere ike, ọ bụrụ na ị na-ege m ntị ugbu a, ọ bụrụ na o nwere na onye ị nyere aka, nyelụ mmadụ aka ka okute ume, ka ọ zọba onwe wee zọta onwe ya. Onye anwa bụzialụ onye na-egbu gị n'ụbọchị nke tata. Agbanyelụ, Chineke ga-anụrụ gị ọgụ. Ihe a na-ekwu detue onye detue, Chineke ga-anụrụ gị ọgụ n'oge lu elu. Maka na asị na agbacha ọsọ agụọ maịlụ, ndị Igbo sị na agbacha egwu ọ na-anụ ukwu. Ejikwa na maka ya wee sị na ime emezilụ mmadụ amara. O nwere onye ị ga-emechala amara, ọgba ọchezọzie gị na-eme ife adịlị ya mma, omume na-emezi ka a ga-asị na ọ marọzi onye ebu. Ụdị anwa ka ndị Igbo na-asị na anụ emeela ọgọ, ebulu ọgọ bụ ọhịa. Imelụ mmadụ onye na-anwụ anwụ, ị bịa gbatalụ ya ọsọ enyemaka. Ticha onwere ka ọra gị, mana iticharụ ka ọra gị wee nyere ya aka. Ugbu a ọ na-ekute ume, ife adịgoli ya mma, ọfụzi ya go nefuo anya. Oge ụfọdụ o nwekwara ike gwakwuo gị ajọ okwu. Ejikwa na maka ndị dị etu a wee sị na ime emezi amara. Ọzọ anyị na-agbakwasazi ụkwụ ya bụ na mmadụ nwee ike bụrụ nwanne gị, nwee ike bụrụ agbata obi gị, nwee ike bụrụ onye gị na ya n'otu nzukọ obodo maọbụ otu nzukọ nke ụka. Ị na-ene onye ahụ efu na nwoke dimkpa na-ana ana, ị na-ene dimkpa anya ọ na-agbada agbada, nke gosiri na ode elikwuzi ezigbo nni, ode eyikwuzi ezigbo efe. iju eso ofumu efu na landlord ebe obi na achazu yoku mana ututu mana ehihie mana abane mana inwelo enyemaka ige nyelo onye anwa inwere iki nyeli enya ine nyenwo ka anya ona agbada ine ne nwanya anya ona agbada omegede ha wolu ofu bochi ase na onya anwa anwurugo hai ndi oyi eju ebe obuna emepe WhatsApp platform eba na ano koleta ni ikuku efu ndega na adonye ego na nyambo WhatsApp platform 200,000 500,000 100,000 ana adonye ego ana adonye ego adonye gide ego adota enweke dota 5 million 7 million 15 million 30 million 50 million adogidie ewe etoba alo kedo de akpati ege jiwe ni onye anwa afu onye asike ewele akpati 700,000 onye wazase mbano uchukubwa kwa onye akalela akpati 700,000 ke ewele ibozu lulu 2 million 5 million uwe ni enye atugide elo onye obune ekwe koleta ewepta 5 million ewe jiwe ego ibozu eye jiwe donya anwa ewe etoba zi alo kedo ndi nwele kulim van odo mmanya ga adonye cha na kulimban o ga abu adonye dimpa nana ka ngoba mmanya even ina nwa na emonye nwola nwa marozukwa make onye udona pati amarozukwa make onye adonye lo nana amarozukwa make mana mgbe onye nwa di ndu eku ume onwele ike obu no nwe ke esu gbatali osenye maka na odi awe etoko na to odi ego we di nwoke we ezoba onwe onwe ike no kweli aro ili nooma onwe ike aro ya gbago na takwe onwa anwa gbulie mgbe anwa ama egbue mgbe anwa onwele ofu nwoke ka mma atụ nka ndị ma ife anyị chọọ ikwu nwekwa ike ghọta ebe nna eje ofu nwoke ka ife sigidele ike n'obodo a sigidele ike n'obodo a hai onwere onye kwele chọrọ inyere ya aka ndị nzukọ ụmụnna n'obodo a chọrọ inyere ya aka owe megide wee gwa ndị obodo fa na ya achọgo ịgbada ndịda jenobazia na ya marọ na ya ghọtazi obodo a ha ndị obodo wee si mba nọ na ya emelie nzukọ ikpeazụ nọ wee nye na ego ya eji wee golo bred n'ụzọ olu mgbochi emelu nzukọ ewee gbakọọ ewee tụba ego gbatụgidezi ego wee chiamanụ fana ndị ma petron na onye nke ọzọ ewee gụgide ego wee gute ego wee rakize ewee kpọọ nwoke na nwunye wee si anyị mago onwekwa ka esi anọ na ndada ilukwa imepe anya ọfụma uche gị dịkwa ya maka na ọ dịkwa ka ikekete olie onye jụkwa anya oyi na ndada ụmụnne ya apịgbuo ya na ego a ka a na-enye gị ka mụnụ wee golo bred n'ụzọ hai nwoke tie ego a ka nkụ obulo enya bụ ego na tre eji wee bunye enya bụ ego wee baa n'ime ụlọ wee negide ego anya wee si nwunye mba na ọ bụrụ na fa nwere ụdị ego a kafe fefa na ajezi ịna n'ụlọ ime na fa ma na-azụkwa n'ụlọ ahụ nwunye si ya na ọ dịka ịmakwa ife nya na-eche nwoke wee chigata azụ wee si ụmụnne ya ndị nzukọ na ya kenekwala unu o na unu anwakakwa ai na ogosi na unu fụrụ ya n'anya mana ife ya na-eme ka ya gbazikwa unu ọ bụrụ na ya fụrụ ụdị ego a na ya ma arapụnụ jos unu nwekwala ya ndidi na ya ma arapụzikwanụ jos ai onye ọbụla wee si nụ mbanụ na ife mezikwanụ bụ ọ bụzikwa na ị ma arapụ jos na nke anwa gbasaa gị kama na ị nwụkwa na ama ebunazi gị nwoke wee si na nsogbu adụrọ onye m onye ga-ebu ụzọ wee nwụ onye m nwoke wee nọkwara na jos a wee mebe biznes mebe ọfụma agbanyeziri na onwezikwa mgbe olu ya bụ nwoke na ezinụlọ ya wee mgbe jos dabalụ a ga anọkọ na ama anọ ana egbu mmadụ a na-esu ụlọ ọkụ ya bụ nwoke na nwunye wee mee gịnị wee kwakọrọzie wee nazie ndịda mana ihe mmụta dị na ya bụ ife bụ na onwe onye ga na-anwụ anwụ inyere ya aka ọ dịrị onwe onye ikuku ga na-ebu ịbịa ebe enye aja n'ukwu ọkwụdo ekwe na ọbụrụ eche na ka mmadụ nwụrụ ewee tụba ego wee tụtalie ego mgbanwe ọdị ndụ enwee ike ịtụtali ego anwa ka ọ wee zọba onwe enwee ike ịtụtali ego anwa ka ọ wee libezide nke bụ ezigbo nne onwee ike ịtụtali ego anwa ka ọ wee mkpoko ezinụlọ ya bikonu ọ dị mkpa na-enyelụ mmadụ aka mgbe ọ dị ndụ si eche na mgbe ọ ga-anwụ ọ nwụrụ ka e wee tụkọbali ego ife dịka mụnwa bụ extravagant malobi o nwere ụfọdụ na-ege m ntị ọ kalịọkwa n'oge ibulu ofu ụgbọala bunye m nọrọ na redio anamasị onye dị etu a n'obunyere m ụgbọala o nwere ndị ga-eme nwunyenu o nwezi ike ị na-eche mgbe nwesị hei ọ bụkwa na okwuru bunye m ya bụ ụgbọala ugbu a ndị ndụ ka m nwere ọnụ m wee kwupụta ife ọma imelụ nyabụ ife na-achakwa mba ụfọdụ tie egwu ayaka tie egwu ọsụ na onye nwa bunye ya moto ugo na abụ tie egwu ọsụ na onye nwa bunyere ya moto kazafia chijioke nwa ọsadebe o tie egwu na onye nwa bunyere ya moto ofu onye bunyenu moto na jos abikonu ka ọ ga-abụ nna-ekwu okwu na redio ma nna-etikwe ọkalikwuo etikwe m egwu nwa sikwe na onye nwa bunyere moto ọ dịka ụka dịka ịnụ mana mgbakọ okwu m n'ụbọchị nke taata bụ nyelụ mmadụ aka ka ọ dị ndụ ọ bụrụ mgbe ọ ga-anwụ atụba ego emepe WhatsApp group ego a na-ezo ka mmiri onye anwa nwụrụ ọnụ anwụrụgo ojirozi anya wee fio ife a na-eme ọka bụkwa oge ndị igbo na Silver Bird Reading 93.7 FM nke oge ndị igbo nke anyị na-akpọ ojemba maka na ojemba dị enwe ilu ọmụnwa bụ extravagant malobi na-asị ka anyị gbalịtụ nwatakịrị egwu wee nọchigatazie azụ wee banye na agba nke ogini na-akpọtụ na Naịjirịa DJ Smiles kụpụtara anyị egwu
0: This is the only station that is authorized to make you happy. Rhythm 93.7.

Ankabu omwalichi egwu alichukwuma ego jiolu hai akuna edozi obi nwunye ma amaka okwa na ego ka eji edozi nyabu nwunye na ofa atokwa na uto okwa na ego ka eji we megene we wunya bu ofe makana ndi beke na ase good soup na money maker okwe watago nuna amaka kwanu okwa na ego ka eji we elu ya na ugbo ana nke abu somma okwa na ego gotalia ima na onwelu onye ige chineke genye ego anenetia anya ofuma ehe oputa osu na bulufana fadi akanka na fadi akanka ma uma uma okwa nu na okwa na ego ka eji edozie akwegotago oka bukwa oge ndi igbo na silver bed 93.7 fm na obodo anyi na Jos nwabu extra vegan nalobi jikwa nyabu egwu omalichi egwu alichukwuma ego jiolu we na ekenekwa na ego jiolu na agede ego jiolu na agede amamni na anukwu onumu biko onye obuna malu ego jiolu na agede una agwia na mji egwu alichukwuma kuputalu nke ona akpa ego jiolu we na ekenia ezigbota mmadụ na mekene ndị Enugwu Agede niile Enugwu Agede unu nwekwanụ mmadụ ife dịka chief Anthony Okafor Ocha Oka White Ogbuefi Chinemaku onye Enugwu Agede ka ọ bụ otigbo anya Opak Pharmacy onye Enugwu Agede ka ọ bụ ospi mkpọba afa Enugwu afa ya ma agwụ agwụ meji m ohere a na-ekene ego jiolu na agede na-ekene chief Anthony Okafor Ocha Oka White Ogbuefi Chinemaku na agede ana m ekene gị echiko m otu aka na-ekene ihe niile nọnyelu ma kwunyelu m n'izu ụka gara aga bụ mmelu mbọchi ncheta mbọchi ọmụmụ m bụ birthday nke ndị bekee na-akpọ birthday n'izu ụka gara aga ka mmelu ncheta ọmụmụ m nwere ọtụtụ ndị mmadụ ma ndị chalụ m ọkụ n'igwe ma ndị wetalụ m ụmụ ife dịgasị iche iche ma mmanya mmadụ ga na-aṅụnụ wee na-ekute ndụ ma ndị zitalụ m ozi ekene dị iche iche mụnwa bụ extravagant malobi na-ekene unu onye ọbụla sịlụ m obi aṅụlị ncheta ọmụmụ gị ana m ekene gị onye ọbụla sịlụ m happy birthday ndị kwulie n'ọnụ ndị mepụtara ya n'omume ndị zitekwala m ụmụ ihe dị iche iche ana m ekene unu ndị nazitebero ana m asịkwa unu na oge ka dịkwa ka unu zitekwue maka na aka weta ọnụ eju okpegotago mụnwa bụ extravagant malobi na-ekene ihe niile nọnyelụ m mgbe mmelụ birthday m mbatụ mbọchị ncheta ọmụmụ m n'ụkpụrụ ụbọchị one na one gara aga na m asị ka Chineke gọzie unu ọka bụkwa oge ndị igbo na silver bed 93.7 fm n'obodo anyị na Jos ugbu a anyị na-abanyezi na agba nke ogini na-akpọtụ na Naijiria unu mana Naijiria bụ a na-ekwu ochie ọhụ a na-eme mgbe onye ji nụ ọ na-agba n'aka ozi na-elute anyị arụ na-eme ka anyị ghọta na bụ onye ozu na-elute anyị arụ na-eme ka anyị ghọta na Atiku Abubakar ekwugo gwa onye isi ala anyị bụ President Bola Ahmed Tinubu wee si ya ka ọ gwa onye na-alụlụ ya ọlụ chief of staff ya bụ Femi Gbajabiam Amila ka o jee n'akụkụ dọnọ maka na ya bụ ebubo na-ebu ya maka ihe ife gbasalụ adịgboroja ejensi adịgboroja nke a na-afọ ekwu ọ na-akpọtụ a na-asị ka o mee gịnị ka ọ gwagodie ka o jee dọnọ ka Femi Gbajabiamila jee dọnọ jezu ike ka e wee nwee ike inyochi ya wee nyochaa anya ọfụma onye nke bụ usota onye ọchịchị mgbe Obasanjo na-achị ọchịchị bụ Atiku Abubakar kwuru mgbe anwa sị na ọ bụna dị mgbe Muhammadu Buhari nọ n'ọchịchị o nwere ebubo ebolo Babachir Lawal nke bụ ọde akwụkwọ nke gọọmenti etiti Naijiria mana mgbe anwa na Muhammadu Buhari gwalụ Babachir Lawal ka o jigodozu ike ka e wee nwee ike
inyochia nyocha anya ofuma nya bu Atiku Abubakar we na agwa onye isi ala anyi bu Bola Ahmed Tinubu ko megini ko ogwa Femi Gbajabiamila ko we nyefe ke we nwe ike we nyocha ebubo niile nke a na-ebu n'isi maka na onwe omanu n'okwa onolu n'oche e we na-enyochakwa ocha nwa ono na ya nke a we na-akpọtu na Nigeria. Ọzọ na-akpọtu na Nigeria ka a na-eme ka anyị ghọta na onye nke ya na Peter Obi na-esota Peter Obi na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke a ga-eme n'afọ 2027 iji wee rọpụta onye ga-achị Nigeria. Onye nke bụ kwamkwaso ikwue na sị na ndị mgbagota ugwu Hausa na ndị ọwụwa anyanwụ bụ South East kwesịrị ka onye ọbụla gbaghalụ onwe ya. Ka onye ọbụla gbaghalụ ka enwee mgbaghalụ n'oge gara aga na-enwego mmejọ emejọ gasịrị mana ka enwee mgbaghalụ ka e wee nwee ike mee gịnị wee nwee ọganiru. Nyanwa bụ onye bụ Rabiu Kwamkwaso na-ekwu sị na mgbagota ugwu Hausa makwa ọwụwa anyanwụ bụ South East kwesịrị ime gịnị ijikọta aka ọnụ wee bụrụ enyi wee bụrụ ụmụnne ka e wee nwee ike inwe ọganiru. Ọ sịkwa na mgbe mbụ na ndị okenye si mgbagota ugwu Hausa ma ndị okenye si ọwụwa anyanwụ mekọlịtalụ dịka nwanne ife dịka Shehu Shagari makwa Alex Ekweme na Fanabo kpọkọtara ọnụ wee nyụọ nwamịrị o wee gbaa ụfụfụ. Nyanwa bụ Rabiu Kwamkwaso wee sị na ọbụna dị mgbe Alex Ekweme nwụrụ na nyanwa bụ onye jelụ obodo Oko bụ obodo Alex Ekweme nke dị na Anambra steeti wee mee gịnị wee nọlịa wee nie late Alex Ekweme o wee kwe nka wee na-asị na ọbụna dị ihe niile Alex Ekweme dị ndụ na nya na ndị ugwu Hausa na-adịkwana na mma mana ugbu a kezi ife mezilụnụ na ndị ugwu Hausa na ndị ọwụwa anyanwụ enwere ike ijikọta ọnụ dịka nwanne dịka enyi na enyi wee nyụkọ nwa mmeri ọnụ ka o wee gbaa ụfụfụ. Ife ndị a bụ ihe Rabiu Kwamkwaso kwupụtalụ n'oge gara aga o wee na-akpọtụ na Nigeria. Ọzọ na-akpọtụkwa na Nigeria ka a na-eme ka anyị ghọta n'otu onye bụ Reverend Benjamin Okwui Mmadụ abụrụ na onye gburu onwe ya n'ala obodo America ọbụnadị mgbe e nyere iwu si na ọ ga-alọghachi Nigeria o wee gbuo onwe ya. Nya bụ Reverend Benjamin Okwui Mmadụ gbalụ dị afọ 54 o wee nwa mgbe ọnwa Julaị dị na mkpụrụ ụbọchị abụọ n'obodo nke dị na America a na-akpọ Linfield, Massachusetts. Dịka ozi na-elute anyị arụ The Archdiocese nke Boston ebe nke ọ lụrụ ọlụ n'ụlọ ọgwụ dịka nke a na-akpọ Chaplain makwa Paris Priest nke dị na Cape Ann kamgbe afọ 2021 wee na-ekwu sị na nya bụ ọlụ ụka ọ bịalụ n'obodo America bịalụ n'isi ga-abịa n'isi ngwụdebe mgbe ọnwa Julaị ga-adị na mkpụrụ ụbọchị 29 dịka o si wee dị mgbe a gwaziri ya sị ya kwadobekwa na ọ ga-anachigata azụ na Nigeria ma na ọ ga-mkpụrụ ụbọchị one na one ka ọdụnụ ya na America ga-abịa n'isi njedebe nya bụ nwoke wee baa n'ụlọ wee gbuo onwe ya. Dịka o si wee dị diocese nke Abakaliki bụ ebe o si wee jebe nya bụ America emego gịnị agago n'iru wee na-ekwu na fa anabatago nya bụ ozi na nya bụ nwoke egbugo onwe ya wee na-ekwuzi na a ga-emezi ka a ga-esi wee tụọ alụ ka e wee si wee bunata ozu ya ka e wee nie ya o wee na-akpọtụ na Nigeria. Hey, kesi ka mmadụ ga-esi wee gbuo onwe ijebela ọlụ ụka na America wee nọọ ya afọ 5 e wee na-agwa gị na ọlụ ịbịalụ agwụsigo na ị ga-akwadokwa ka ị nachigatakwa azụ ị jụ na ịma ana obi mwute wee mezie gị wee baa n'ụlọ wee gbuo onwe gị.
ndị gbo si n'ife ọbụna melụ oke o wee na-agba ọsọ ndụ ya wee were anya odo wee gbaba n'ọkụ ịma na ife anwa na-achụ ya kalịlị ọkụ ịnụka ntụlọ o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka a na-eme ka anyị ghọta na ndị ọgba mgbọ ndị Naịjirịa enwude na otu nwoke bụ onye Moroko bụ ndị ya na ndị omekome Naịjirịa na-alụkọ dịka o si wee dị. Ndị ọgba mgbọ Naịjirịa na-agbalita mgbọ nye ndị omekome ha wee na-agbazi ọsọ ka ha na-agbazi ya bụ ọsọ ka eji wee mee gịnị ka eji wee nweta otu onye bụ na ya nwunọ dịka onye ọcha n'etiti ha e wee nyochaa anya ọ wee bụ na onye Moroko dịka o si wee dị. Ndị ọgba mgbọ Naịjirịa na-ekwukwa si n'otego eji wee na-enyocha ya bụ onye na-anụchasị kepukepu na o nwelụ otu onye bụ onye Moroko nọ n'etiti ndị omekome ndị na-eme mpụ ndị terrorist dịka o si wee dị na onwebugo mgbe ha gbalụ ndị omekome egbe gbalịtacha egbe ka wee nweta ife onyonyo nke a na-akpọ vidio kamera ndị anwa danarịlụfa maọbụ anapụtalụfa mgbe eji wee nyochaa ime ya bụ kamera e wee fụgasịa ụfọdụ ndị na bọọdụ ndị Naịjirịa fa na ndị omekome na-alụkọsị ọlụ o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Unu afụgo ka Naịjirịa si wee dị na oke dị n'ụlọ na-agwa oke dị n'ezi ma oke dị n'ama na azụ dị na ngịga maka ihe na-eme na Naịjirịa. Aka ndị mba ofesi dịkwa na ya e nwelụ ndị Chad nwee ndị Niger nwee ndị Somalia nwee ndị Sudan ma ị na-ekwuzi onye Moroko bụ kwesịkwụzi ndị omekome wee na-alụ mpụ na Naịjirịa o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka ozi na-elute anyị arụ na-ekwu na gọvanọ Makinde nke Oyo steeti etie na mkpu n'onu n'oke onu wee na-agwa na ndị United Nation ka fabatake na-enyochaa dịka esi wee tọlụ ụmụ akwụkwọ lulu 40 ma ndị nkuzi ụfọdụ na local government na obodo a na-akpọ Orire na Oyo steeti wee jido ndị a wee ji efe mkpụrụ ụbọchị 56 wee mechazịa wee ọbụzi nọ ndị ọgba mgbọ Naịjirịa jezi napụta ha maka ọbụzi nọ ha nwa bụ ndị rapụrụ ndị a agbanyelụ n'enwego ofu onye nkuzi Fabel isi benye onu iji wee gosi na iwe dị ha ka na-ekwu ekwu ka na-eme eme nye nwa bụ gọvanọ Seyi Makinde wee na-eti mkpu n'oke onu wee na-asị na ndị United Nation na ya na-ayọ ka fabata nyocha maka na ya na-afụ enyo na-enwegasịlụ ndị akafa ndị nnukwu na Naịjirịa akafa dịgasị ya na ya bụ ife ka enyocha anya ka nke bụ eziokwu wee pụta wee na-eti mkpu n'oke onu. O nwegwu ọtụtụ ndị na-asị kedu ka ọ ga-esi wee sị ndị United Nation fabia nyochaa ife melụ na Naịjirịa mana agbanyeghị na mgbe anwụ atọkọlụ ụmụaka na ndị nkuzi wee jewalụ na ife dịka Ayo Fayoshe nọ na Channels Television wee na-ekwu na Seyi Makinde na aka ya na si jụbu ya si nyochaa anya na aka ya ga-adị na ụmụaka anwụ atọlụ ihe dị iche iche oluzie mgbe ya bụ Seyi Makinde na-asịkwazi ka enyochaa ka amalụ ndị akafa dị na ya ụfọdụ si n'okwuwe ọnụ n'ome alụ kedu ka ọ ga-esi wee sị ndị United Nation bịa nyochaa ife melụ na Naịjirịa o wee na-akpọtụ na Naịjirịa. Ọzọ na-akpọtụkwa na Naịjirịa ka Atiku Abubakar na-ekwu na ụdị ego a na-ezu na Naịjirịa ma ụdị ori a na-ezu na Naịjirịa na enyochapụtakwago ọzọ na onwelụ na bọjeti Naịjirịa ka ya nyochapụtalụ na 6.44 billion naira

0: ọtọ we sit na window we wutu we si azu na we gbagbo oso kedi ife bu na mmadu bu onye nkuzi kwesili na akuzi lo umuaka ife olutezie umuaka omutala ogbofa obuzi alu n'ime office ebo na office ye ka o ga anọ we na adapo umuakwukwo o we na akpoto na Nigeria ọzọ nge kuzi tupu aye mepe iwe ekwentị bu na ihe a na-akpọtụ na South Africa nwere ka o si wee wetalụ m obi mwute ụnyaanwa o wetalụ m nnukwute obi mwute n'onwere onye na-eti ọkpọ nke a maara ama na South Africa a na-akpọ Romeo Bololo Katompa ka a na-ekwu na ndị South Africa ndị na-asịsị rapụlụfu obodo fa ka a na-ekwu na ha tilie ife ụnyaanwa tiche anya ife ma gbaa anya ọkụ na South Africa. Hey, onye Congo na-eti ọkpọ nọ na South Africa Bololo Katompa ka ndị South Africa tigbulu gbaa anya ọkụ maka na gịnị melụ maka na ọ bụ onye mba ọzọ nọlụ na South Africa. Ife a na-eme na South Africa na-agba m anya mmiri. Kedu ife bụ na mba Africa niile enwere ike ịkachapụ mmekọfa na South Africa? Kedu ife bụ na mba ndị Africa ọzọ gasị enwere ike imeghekwu ụzọ meghee windo si ndị South Africa niile nọ na be ha ncha niile na bakwue? Kedu nke n'itugbulu maka onwere bụrụ na ozulu ori ọbụrụ na ogbulu mmadụ na ọ maka n'ihi na ọ bụ na ọ bụ onye mba ọzọ e wee tigide ihe tigbuo ya gbaa anya ọkụ? Ya bụ ife wutelu m n'obi maka na ndị South Africa ewego ka onye nwenu ga-ama. Kedu ebe ndị African Union nọ? Kedu ebe ndị United Nation nọ? Kedu ebe ndị mba ozu? Kedu ife mbe onye na-achị Nigeria na ndị na-achị mba dị iche iche na Africa enwere ike iwu iwe wee gwa ndị South Africa na ha ewego ka onye nwenu ga-ama wee gosi ha na ihe ha na-eme ndị ụmụnne ha ndị mba Africa ọzọ n'ọjọlụ njọ? Nenu ka esi wee kponata ndị Naijiria ụfọdụ agbaghalụ biznes fa gbaghalụ ụnọ fa gbaghalụ akụnụba fa fa nwere na South Africa ọ natazia obidokwa ụwa n'isi na ọ bụrụ na ọ nwere ife ọzọ o mere kama na ọ bụ onye Africa ibe gị. Ya bụ ife dị egwu wee jogbuo onwe ya. Ugbu a anyị ga-emepe igwe ekwentị iwe tinye ọnụ n'okwu. Gbanyị na ekwentị 08064641536. Biko ị na anyị fụ na ya nwere ọzọ ọtụtụ oge iwelu nkeji minit abụọ wee tinye ọnụ n'okwu ka anyị wee gaba n'iru 08064641536. Ịkpọ anyị na ekwentị ịgwa anyị afa gị gwa anyị ebe isi akpọ anyị iwe tinye ọnụ n'okwu ka mara onye na-akpọ anyị. Onye na-ekwu?
1: Ụgbọdọ
0: ọma
1: nwanne
0: m nwoke. Ụgbọdọ ọma. Ụgbọdọ ọma.
1: Izu ụka abụọ na
0: anụbeghị na efugo nọ n'ụlọ. Ọ ga-adị mma.
1: Ọfọm na agụ n'isi nta ahụ eke ị ga-ahụ eke ọzọ na-abịa ebe site na Ọmụ agbụgbandụ n'ọlụ.
0: Nọ agbụgbandụ n'ọlụ site n'onu ha ka e ji ama ha gaba n'iru nwanne m.
1: Ka m bụrụ ya mkpụmkpụ. Ichi n'onye ụkọchukwu gburu onwe ya. Ọgbụgba ndị Igbo soro n'okpuru ebe na-ahụ mgbe ha si lọta wakara ịlọta aka mma mezi nwoke techana isekuriti nọ n'obodo a nwere nene n'obodo a dọrọ ozi ndụ na-ebido o wee tachaa kasị onye nke ga-ekwerịta ogbuo o wee bịa sọpawa ọwụtawa afụ ọwụje gbuo onwe bata oyigbo onwe ya wụkwa ka makarịrị onye ụkọchukwu na-eche egbu onwe ya kenye oge akụziziri ndị kenye legasi maọbụ ndị oyibo kenye ha gara agasịrị ihe onye ajawụna na okwuchukwu amụtara n'aka ya. Ọzọ m na-ekwu ugbo mara mi ego niile o bukọrọ ego Buhari nọ n'eborota eborota na-aga anyị na ịta nọ na eborota ego ebunye ịkpara n'ekwuru ego kene ya ha na-ebiwe eke ego ri nke ga ka onye nke rachiri ebidokwa iboro eborota kịta na a na-agwa anyịdasị na ego a na-eborota ahụ ozi eji edozi enweghị ihe eji edozi. Ị na-aga ewuru oge ihe ndị na-agba bọọlụ ị na-enye na Naijiria jiri gba bọọlụ onwee gbasa Naijiria na bọọlụ Naijiria pụga pụgo ka ihe gbasazi wuru ya mmiri piriọdụ na-ekwunye kwe na a na-enye ndị prozesi agịnị gịnị ihe ihe oji ebupụ ego a ego niile ekporo tụrụ ihe ha chiri iche eme kama Chineke ga-emegide ebere wande.
0: Dalu, elder brother, radio elder brother, high sent. Elder brother high sent ana make na yin is buta mmadu ka na bata kwa onye na akpa anyi onye na ekwu
2: hello
0: onye na ekwu
2: Oh,
0: nwa
2: o ga de je mma
0: ma ge kwa nwanne mu
2: afam bu datu
0: Kada bi se pa yin.
2: O ga de yin ma.
0: Ma ge kwa.
2: Adi ma gbe ni jenta da bu.
0: Nga gabaniru. Gabaniru.
2: Okay. Asu mu ge kele Sanfe Omali. Ma de le king.
0: Mhm.
2: Ile sa ni ile ne. Nere ni nefe. Ama amito in so. But okay, di on ma.
0: Dalo nwanne m.
2: Thank you.
0: Dalo. Una afukoka onye aswe onye abroko onye igbo mana ina anyi fu na otinyele onu n'okwu sua asusu ba anyi onwelu ndi ba anyi na di anu igbo mana efukoka onye na abro onye igbo su we ana meke na gi nwanne mu onye na ekwu ai odapugo onye na ekwu biko onwe ki kuku ekwenti anyi si eje koletaze ikuku ekwenti anyị na-eje kule onye na-ekwu Alfonso nwanne mụ gaba n'iru o daalụ nna anyị magonu ka o si wee dị na na-eme ọnwa na-emekwa ibi o wee na-adaba ọka ọ dị gaba
1: n'iru ndị South Africa ka na-egbu ụmụ nwanyị emebeghị ihe Naijiria n'inye ọnụ kwuru emebeghị ihe ebe onye kwuru okwu Naijiria enwe onye si ihe ha na adịghị mma onye ọbụla kwara ha nkịtị obodo niile kwara ha nkịtị ọsọ onye tụpụrụ ọnụ ndị mmadụ ndị gwuchi na South Africa gwara ihe ha mere na ha ka na-eji uzo ihe ọ bụ ma na adịghị sọpọtụ ha adịghị sọpọtụ ibe ihe ha adịghị sọpọtụ ibe ihe niile ha nwere n'obodo ahụ chụọ ha ha gburu ngwongwo ha la gaa jiri ike
0: nwanne m nwoke alfo na pata na mekene gị na-asụkwa ọbụla ọ ga-anyị ga-agwakwa ndị igbo maka igbo lig nke a ga-amalite wee na-agba o daalụ nwanne m ọ ka bụkwa oge ndị igbo na silverbed reading 93.7 FM na jos gbanyị na 0806464 1536 onye na-ekwu mụ onwe nwanne m ogbu na mmiri CY Texas ogbu na mmiri na mba ukwu a na-abakwa gị ndụ gị na onye n'afọ maka na arelekwa ndụ arele ndụ na taminus ọkụ ịghọtago adele
2: nke tata program tata adịkwakwa egwu asị m na ya Naijiria kwa mbọchị ọkụ a na-enwe dị
0: ọ dị egwu ọ dị egwu
2: a na-ekwu otu ọhụ a na-eme
0: ọ ka ọ dị ọ dị egwu
2: a na-akata m sị fada nke ọkwa nye aka ndụ ihe a na-anọgharị ebe nnọ nke adị anyị ihe ka fada si ọkwa ihe a na-ekwu na kama ọnụ eribeghị eri ahịa etezi kama nke etezi etezi kacha ejikọ ịmadị maanụ ejigo tezi ya asị anatakwa naijiria asị ọha ịfa ya ka ya anatazi na ọka mmanụ ya nawara ozugbo na mana ọ metekwa ihe niwe ihe m na-ekwu ndị igbo biko ndụ onye ọbụla biko onye gbuo n'aka nni ọya ebute igbugbe n'aka ebe ihe ebute mana anya gamana ihe a karịa na dis kọntrị mana ekpere m na chineke ya na-ekpuchi anyị ka osi ka ọkụtụ ekpuchi ụmụ ya wee na-asịkwa na biko onye ọbụla ji gba gvc biko ka bikosi ma ịbata ihe na-agwa ụmụnne m ndị igbo na jisa evin na ụna na oge mgbede ahụ na ibe agata kogo ya na atozo ke sie mendezie ezie dozie ah so ona chukumela anyi be kan eputa ni igwe support opito obi ah maka ma no se awu emeti head na this country na so za ndo fe na ato me kwa go fe Nigeria eke go ego Nigeria jire sa na akara aka ona ona ma ye na aga ogodulu nwa mu tata mana another level mana ebele mu na kachowa solution ezra mama ma ofa ama na me ku itakwa
0: oku gida na oku dike dige fife oku ni
2: ka nsika
0: oku gida dike fife
2: kai to no onyo je abogo mu onyo umu mni na agbata fugo dobe da do onyo na je tu wado ma maka ndo ofe nna ndo nwa di 11 years okwa ase ajia na akwa ajia je tu akwa bo yi wa
0: o ya na eme no
2: so ai je to aw ko na ona je ona ona ta ni go ai je to aw ko mama ai ana ta pando o me ko ma
0: o god da lo won dem
2: so we na so na ya de ndi bo ni na ma
0: ha amen
2: a ti ko le extra maga ma ko maka na o pa ndo te ke se je dong
0: o god u che ge de amen
2: aga ma na ona o du ara aya ha na ndo ndi bo o da program ga na to nnu ko to
0: da lo won dem da lo
2: we na so di leki
0: Yeah. Well,
2: coach.
0: You want
2: to know your former?
0: Oh, God.
2: That's
0: it. Oh, God. It's a
2: see
0: why it takes us. I
2: don't
0: know. I don't know. I don't know. Ubuna mili ikute leonya ubuna jebata permanent voters card jidie naka ade akwole awugo jebata ya jidie naka oge eluwe aya wole ewelu olu onye na eku
3: eze madi
0: agaziela
3: yendo
0: mago kwenu
3: wanda iwoku
0: ayy pastor riki ayy wanda molo time
3: I know
0: that I hide. Oh, my God, the line is in Tanya.
3: I can remove
0: 9
3: people in it. To make a gimmer, I
0: amen.
3: That only got for me, Basil. Oh, Traya. Oh, we would need me. I know. I know. I know. Bambo, owners one nine woke up to be so that can in Maroti Haggis of the one or your camper. A bubble in a Kada Quikwa, not walk of them mad. Time Marota gets him a Jimuhana open them 1 minute. Waiting, Yana, because. If I drive because he had it. I know that maybe we can even go there. I may know why they're very. That's it with that PVC, Bob Nordy. Hey, Jiria, but I'm not going to go there. I'm not going to go there. I'm happy that there are a few. Bun de bako lana no chichi devu maku and ko I had no amebu adaye so pa unibo boni de ribili nde wo sa
0: nde wo wanne mu pastori ana
3: madami ki
0: ana meke negi ameke negi wanne mu oga du pugi mu wanne mu oke pastori kana meke negi nasika chineke gozie gi gozikwa ezinuno gi dukos wede kana bata onye na akpa anyi onye na ekwu
2: obinna
0: kada bi se akpa obinna isi apata akpa anyi biko batu na takwu onu radio gi
2: ariyo me bi bai adiko hatraya awai ke ha onye onna onwe onye Igbo ya dukere gidigiri ihe anyị ga-adụ vootu ka anyị soro nwanne anyị nwoke ka anyị rapugoro mma anyị tụrụ
0: onye Igbo ọbụla lụgolo afọ 18 jee gbata permanent voters card. Nwanne m daalụ. Unu afụgo dịka o si wele ada. Ka anyị nabata onye na-akpọ anyị. Onye na-ekwu? Ai, dịkwa ka ikuku njọ ozi. Ekwerozi ka anyị na onye a nwee mkparịta ụka. Biko kpọọ anyị na 0806461536. Ịkpọ anyị, ịgwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị, itinye ọnụ n'okwu. Onye na-ekwu?
4: Hello?
0: Onye na-ekwu? Ya, ọ dapụgo. Biko kpọọ anyị na 0806461536. Ịkpọ anyị, gwa anyị afa gị, gwa anyị ebe isi akpọ anyị. Onye na-ekwu? Onye na-ekwu? Biko wonite n'onu. Ọ dapụgo. Ọ dịka ikuku ndị ozi nwee ka o si ekuchapụzi ụfọdụ na-achọ ịlụta anyị maka mgba mbọ mana mgbe anyị labatakwa ofu onye maọbụ mmadụ na-abụ tupu anyị apịakọ ọnọdụ anyị n'ụbọchị nke taata. Onye na-ekwu? Nwanne m. Biko nọgaligode ebe ị nọ. Onye na-ekwu? Macbee nwanne m o tekwa nanụ ichezọ nanụ ọyịgị nwoke. Ụdaalụ nwanne m
4: Macbee.
0: Gawa n'iru nwanne
4: m.
0: Amen. Amen. Magịkwa.
4: Biko anyị maara sị na kwankwa nso n'ezi iburu ozi na ebube bugadịa ndị be ha mee ka ndị be ha nụta ozi ọ na-ezi ọfụma na ọ dị mkpa ndị be ha ịgbaghara ihe ọbụla ha bi na ndị si na ọwụwa anya ọdụ ndị isi mere kwa ka nwee ike ilepụ nwee ike ịnabata ndị Igbo ọ ndị Southeast ka ndị Naijiria. Because I'm on this fact is were nsogbu. Because of now you were nsogbu. And you carry no house and make us see everywhere no house. Because on the open now, who was a fool's on a time issue. Mananda was solely, when I leave the name or made it man. So on the open Nigerians and everything. Only me travel and Nigeria they can be. So conversation should be able to go back to regional embassy. Make ozi on easy. Bandi ba ime adabunzi abawundi ba ime ifunat na obuda ebu na njiri akata niru
0: okod
4: ndi ba ha wepu tribalism ha wepu niya basara opufu ka ha na other things then and chance then yana grani nkoma
0: dewo
4: ozo di kibi ebu na chiku abubaka apote ugo kwa pa Tinubu ya wherever I know he's for something billion, man. Eba na eba na ndi Nigeria Agra World Cup. Apo Nigeria wana eku ozo zane emu. Malami buku regular Nigeria Agra World Cup. Na agiri ka Tinubu ji, Tinubu na ndi ukwe di ko 6 for something billion. Just let us know wa, na kwa vya haida na po. 6 for something billion, naira. And obo na yo country ka World Cup. Gini kuni jie ga emu. Ebe Nigeria na sofa ega muslim na ọkwa adịrọ ụzọ adịrọ mmiri adịrọ ị na-akpọpụta ụdị ego a jọsi dị ịga ịga for banity for banity for banity ọ dịfe ọ dịfe unfortunate ndị ọrụ siri kwu na Nigeria kwesịrị ịpụta n'igwe gbata dia PVC ka anyị nwetu ịpa adịrị si amụ.
0: Ọ bụrụkwa n'aka anyị ka o si ma bi, ọ bụrụ n'aka anyị ka o si, ọ dịkwa ka ọ na akụkụ nke gị ka o si wee dapụta. Onye na-ekwu?
1: Mmadụ bi e nwere ihe ndị ozoro m chọrọ ikwu ka m gwakwa ụmụnne m ndị nọ na Jos na ndị nọ na Naijiria. N'ebe ọ nwere onye ọbụla nọ, ihe MTN, ihe DSTV, ihe GoTV, ihe niile South Africa nwere, sọ onye ọbụla kpachara ize ha tụnyeziri ha aka ha nọ n'ụwa. Ụmụnne anyị ịtọ ka ba gburu fọ saịdị anyị amabedo fọ ndị nke ụnụ wetago so ọrụ na Naijiria gọọmenti na-arụ ọrụ adịghị osupozu ihe adam osomodo ka m kwụ ka a gbado ọrụ ụkwụ ebe ahụ wee jide ndị amebita aba megote ukwu ihe na ebe ọdụ rute ha bikos ebrede nwa anwụ na nwa anwụna nwa anwụ nwa anwụ n'ọka nwa nwa anwụ ọka mụta ọzọ kwenye ihe ndị kwụba udo dịrị ndị be
0: anyị
1: ndị igbo onye na Jos.
0: Daalụ nwanne m kpakpando n'ọlụ. Daalụ. Ọ dịka ebe a ka ị ga hai ka m mana ma nabatazi ofu onye wee mechizie ọnọdụ n'ọnọdụ n'ụbọchị nke taata. Onye na-ekwu?
1: Uhuru Chioma.
0: Uhuru Chioma nwanne m.
1: Onye na-anụ onye ya bụ Maazị Chijioke.
0: Maazị Chijioke nsi egwu na hai o tekwa na akatamkpo mmadụ si Enugu steeti wee pụta ụwa. Ana m ekene gị. Gaba n'ihu.
1: Ndewo ta.
0: Ndewo. Dọbilu fia nkeji otu miniti na ana m apịakọzi apịakọ. Daalụ.
1: Mana otu ihe na-ele ejo taa ndị taa ohi Igbo. Mana ọtụtụ n'ime anyị ndị Igbo anaghị atụ apụtaghị nke ọma. Na ụta m na-ekwu.
0: Uche m ụdị ya dọbili ya.
1: Otu ihe na-ebute m. Maka na onye sọsọ ọ na-akpị okwu bekee. Ati okwu bekee ebu na ọ pụtara na anyị enweghị ike ịkwuo asụsụ anyị na ebe ere okwu bekee mana ọ bụ ihe ọzọ nwute wee dị maka na ndị ọzọ ndị ọdịda anyanwụ na-asụ asụsụ ha a ga-asụ ya tụrụ ya n'isi ndị ugwu na-asụ asụsụ ha a ga-asụ ya tụrụ ya n'isi mana anyị wa bụ enweghị ike ịkwuo dịka ọ ga-adị mkpa na anyị mepere ya anya maka na taa ka bugbo anyị bụ anya kụziere ụmụ anyị ihe bụ asụsụ Igbo maka na were asụsụ asụsụ bụ ihe na-ejikọ nwanne na nwanne ọka ịka mkpa ọ bụrụ na mmadụ asụ asụsụ gị onye na-amaghọ osite na-ada mgbe ahụ gị na ya ga-abụ isi nwanne obi eru oge a
0: ndewo nwanne m. Daalụ nwanne m. Ana m ekene gị Maazị Chijioke nsi egbu na m Chukwu gọzie gị. Nke ebe a ka anyị ga-akwụsịzi n'ịnabata ọkpụkpọ igwe ekwentị dịka o si wee dị. Enwe ndị ka na-akpọ n'ụlọ ewe n'iwe izu ụka na-abịa na anyị ga-anọkọkwa na ihe a ga-atụ atụ bụ ose. Ugbu a ana m ekene onye ọbụla kpọrọ m ma ndị gere m ntị ma fa kpọrọ ma ndị na-akpọ m na igwe ekwentị nke aka m ana m ekene onye ọbụla na-asị onye ọbụla biko jee gbata permanent voters card ife eji atụ ife ọtụtụ ịgbata ya ejidie n'aka olue mgbe anwa ka anyị nchapụta n'ugwu wee were wee kwado onye nke anyị. Ana m ekene DJ Smiles onye mụ na ya lụrụ ọrụ n'ụbọchị nke taata. Na-ekene David King bụ nwanne m nwoke. Na-ekene Samson Samson O'Malley. Ndị Igbo ana m asị onye anabakwala ndụ ya biko na onye na-afọ na-adị ele ndụ n'ahịa na-asị ekwekwa na ka anụ ọgụ n'obi gị ka ịnwa ga-enwe ọghọm ahịa. Alarụkwa n'ụla n'iru agha maka ịlarụ ụla n'iru agha egbue gị egbue maọbụ ebule egbe gị na-asịkwa ekpere na ekpe n'isi onye ọbụla na-ege m ntị n'ụbọchị nke taata. Onye anyị fụrụ taa ka anyị fụghị echi. Onye amụtala ọmụta ibie ndụ ogologo arụ isi ike mmiri ata na azụ anwụ na onye a na-enye ndụmọdụ onye na-ewere ndụmọdụ na-alụ ọlụ maka na ọkpa na okpoko gburu na ntị chiri ya ụsaka ụsalie na anụ ogwu magana ike ụsa agwụ ya mụnwa bụ extravagant malobi na asị ka Chineke gozie onye ọbụla ka ọ dị izu ụka ọzọ. DJ Smiles ana m asị ka emesịa.